0: Panirang ko bayo ng bambo. Panirang ko bayo ng bambo.
1: Bambo mo nun, sir.
0: Bambo niyong lejar, baba.
2: Ang de los jarwe, ma'am tiyama.
0: Di siyar itam ten falu. Di siyar itam kinakitimag hindi. Bago niyong kuning bali ko siyar ten falu.
2: Talo ka.
0: Di siyar ulitira ko ulitira niya prega. Bayo niya na bayo niya na. Diwani ijam tay andan liver lo datana chan ku nek ijam manga adu linga hadi ijam boneka ka gok wala ijam linga hadi nene ku ngi kilo min war ko waxtane da hadi or nyaaya am sa boneka rek riro o min nek waxtana am wala ngay ni waxtan rek tay jugo tay lepp lo xadi ijam sun solo comme li ñu mëna gëna rek ñu gëna ko ba ñow nek ci nga xadi ijam mo mo nek ci lu askan wi ak nga xadi ijam mo koy ñowal itam wala dem ak dik mom ku ne xamé ni Touba yoon yu bare bare bare yakuna rawati ni itam na gi nga xamé itam mom lañu deggal ñi ñaan yalla duggu ci ak bismillahir rahmanir rahim gëni ci ak alhamdulillahi rabbil alamin defana itam bu dé sëñu gox bi nga xamé itam fa lañu dëkke bi boori ñaari pon ak mom ñi li joy aw yoon bu baaxa baaxa baax parce que naay gi ndox mi nga xamé itam taana tawno fan yi rek dene di ko xamné ni gis nañ ci ay galankor ak jafé yo xamné itam dene ni itam yoru yakku non neexu ta jaar lolou itam ci ligay bu ñu mëna doli waat yi nga xamné itam mom moy garaway rek ndax yoru itam gëna jogaat ndax lañ fa defon ci ay garaway lepp ma nga war na bu gëna xootat lolou itam ñon ci interpréter li nga xamné itam mom moy kilifa yi ñu gëna bay wax xel li nga xamné mom moy yoon yi bu baaxa baax xamna itam yoon yo rek lañ na wax parce que côté bobu li ñu dëkke waye dafa na Touba gëpp côté bobu fi jëm rek manki yoon mom amna ci ci ñëw ci programme bi nga xamni itam mom lañu dëgg muy magal ñi ñaan yalla dugg ci ak bismillahir rahmanir rahim ci ak alhamdulillahi rabbil alamin ak dafa na itam magal bu ñu ko waxe adlu fepp ñom ñoy maté ñu ci li nga mom moy Touba kon yi nga xamni itam modi transport bi defa na auto yi itam nañu defaraat li nga xamni itam modi seen auto ngi bu gëna deuguer ñu contrat bi seen talib rek ñeen koy denk et bu len nit na jak bu ne tak nga na tek bu ne yang nga na yow defa na itam kep ko xamne denk nga ci muy sobor rek defa na itam jamm rek ngay am man nga ci dugg ak jamm genn ci ak jamm li nga xamni itam modi walu croix de ko ndox neek yi ci aji yep ku nga xamni itam ndox bu Touba bu magal bi ñeen ko ñu bari bari day mangi ndox wala itam Touba gep day maata mangi ndox defena itam war nañu mëna yok li nga xamni moy effective bi bu ko defay itam croix ko ndox neek lepp ray ñu gën ko yok ba nga xamni itam ñi magal ci itam di ci am benn jafé jafé bo xamni itam ñi koy dindi ñi ñëw ci li nga xamni itam modi marché yi defena Touba itam dana marché rek lañ ci gëlem ni muy marché occas dafa na itam ci ni xal nañu ko bu nga xamné itam yaat na lol lol waye itam ñu gën ci ré rek auto yi nga xamné itam ñu jaar ci marché bi ñu leen di dégg ñoom ñu bañé ko jappé autoroute ndax dafa na leg leg auto jaar ko di daw xel yo xamné lu ko traverser rek mëna ko lal lolu itam leen ci gëna bay wax xel bu baaxa baaxa baax ñu ñëw nak ci li nga xamné itam mom modi politique bi dafa na politique mom ku ne xamné ni jamono ji ku ne xamné ni itam assemblée amna ay programme yo xamné itam tere nañ ko fa lu meli itam li nga xamne mom moy nek na askan yi defana itam lepp lo xamne itam ni xey ci rew mi rek assemblée lay jaar ba tan itam ci li nga xamne itam mom mo fa nek defana bayina xel li nga xamne itam mom mo gi rew mi du jël benn nit ci diko dogal ci askan yi lo xamne itam dalen di gañ wala mu len di yor kon lepp lo xamne itam suñu jarri la rek defana ni itam mom lañu waxtane assemblée waye itam mom rek lañu boom ak boom ni waye itam mom lañu teural ni ngir askan yu gëna ñong kon ñoo ngi ni auditeur ñepp rek jël ñu yogi ak jaar bi tax ko ci sunu loxol Baymor Ndjay ni ñu bay bu fekk ak xass bay ak ndamuli ci nit ni ñi itam Serigne Saliou ko Bamba ak ki nga xamni itam moy Serigne Sidi Dilan di ñi itam ñepp rek ñi nga xamni itam ñi ñi deglu ñi itam ci di baxtaan mom ñu ko ñu ba di ko jaar bi ñi mbokk yepp rek di jaar ñepp di bal ñepp ak tay bal ñepp yepp ak di leen ñaanal di Mamu Baraka jërëjëf jërëjëf sonu nay jërëjëf
2: ñaan jafal ko bu baax sun mam tianno mo aussi cadeau am solo yi point yu bari touché nako si li nga xamanteni moy lim bëgono yaatal tay politique ak lepp comme ni ko waxe rek Sénégal wax deug yalla loolu lañ fi am waxtane li nga xamanteni moy yobbu avancement wu dëkk bi réew mi way tamit ci gox yi nga xamanteni fa lañuy nekk wala tawna ci Touba wax na ci événement magal bi préparation yi lañu wara def raté tali yek accident yu bari wu ñu koy wañi donc point yu bari le prochain diko jaajeufal ci xalaato rafet yo nga xamne mom la am suñu mam ciam momo amna solo lol mu sa ndey inshallah comme ñeneen dekk ko

0: rawati dañu yor ay tal jangu rawati dañu yor ay daray kamil muy touba ndiarim fu mandon ci adina ñu gëna gor gorlu ci jangum alcorane karimi nako cheikh mustapha dan diglé bañ ak ci bës bi ñu dundalé do nañ ko dan dulé ci jumaay touba ji
1: ñu ñi nuyo nak ci turu tondoy tondoy cheikh amadou mustapha yeb di fatali ko sun ñaari jambar yi nga xamni joggé nañ ci barki dem cheikh mohamed el mukhtar taxaway mu rafet bimu taxawon ci ñun di ñu jappalé di ñu téyé bañ ak ci fi tagat ci seigne cheikh mohamed mustapha mom seigne salim mbake taxaway mu rafet bu reuy bo xamni da naka taxaw tay ci turundo yi di ñu pousse di ñu téyé di ñu ñaanal di ñu ñemelo di ñu soñu di jël alalam diko ci def ba yalla dogal mu jitu yalla na len sun borom jéggal té tax ñu seen barké yërem len tabal len jannatul firdaws mo mbolem talibi cheikhul khadim ganaw lo na ñi wax ci turu cheikh mohamed mustapha mom seigne abdou hak ndax bi fi seigne mohamed mustapha mbake mom seigne chalou joge ci li cheikh mohamed mukhtar yabal ñu dem ci seigne mohamed mustapha mom seigne abdou hak mu jita daayira bi ci turu cheikh mohamed mustapha mom seigne mbake madina ñoo and kéro ak seigne mustapha sille ak mom ñu and dem seigne bi yoon ñu dañu bo démé neeku jital nako ci daayira bi muy seet kilifa ndax nit mu ñu ñak kilifa kon nak ci seenu tour lañu wax ak turu seigne mustapha mbake mom seigne mbake madina ndax mo moy president man ma nek seen biir di sen ndaw di len doxal sen yitte ñun nak soom wote mi ngi jëm ci magal gi ci kër gi niñ ko da magalé moy dañuy xey dajé fi di jang khasida di jang alcorane di def ay berne di togg ay ndax turundo yi ñaari wet dañ ko sekk ba ñett muy turundo cheikh amadou mustapha yi ak wajuru turundo yi cheikh amadou mustapha yi tout tanki seeni wajur di japp sen loxo di len indi ak turundo cheikh sohna aminou tolo ñun ñëpp dañoo andando nek di benn daayira ñu man ko tuddé daayira turundo cheikh amadou mustapha ñëpp dugg ci biir daayira yooyu turundo bu ci nek dañ la sas nga togg ndab ñu ne ci biir réew togg ay ndab yoo xam buñ commencé daayira daana mat ñeen fukk seigne xabbaane may la seigne bi daa tekk loxoom mu koy jaaral yóbbu ko fa nga ko war a jaarale njabootu cheikh amadou mustapha bu jigéen gépp kenn ku nekk ñu joxale ci lañ la war a jox ay kees ñu jox ko gan ñi ci biir kër noonu nit bi ñu waxee seigne cheikh madina nañ ko daa wéyale noonu lañ ko fasiyeene wéyale kon ñu ngi soñu turundo yi ne ci biir réew ak ñu bitim réew ñi nga xam ne nekkuñ touba dañ leen a waxoon ne leen mbooleen xeetu li ñuy naan wala xeetu doom yi nga xam ne dañ koy jëfandikoo ñoom lañ ko sase kenn ku ci nekk loo ci man nga indaale ko bu ko defee turono yi ne ci biir dëkk bii togg ay ndab indi ko dajale ko fi yokke màggal gi ñun nag fi lañuy yendu fi lañuy fanaan ba bët set di jàng alxuraan di jàng xasida ndax kër gi sum këra ku ñëw ñun nga fiy fekk ku dem ñun nga fi bàyyi
2: di soññ mboolem koo xam ne ab seex la bu aju ci deeru xuddus mane saa wax sax ni bu aju ci yoonu murit ci liggéey bu am solo bii nga xam ni ñun ñëpp déggandoo nañ kàddu yu fi jib te yépp di wone am solo gi ak fi mu jaar ci cheikh mohamed mustapha mi fi jëkk a wuutu sëñ bi gannaaw sëñ bi doon ko dundal waaye santaane woon it kilifa yépp ànd ak taribay murit yépp ànd ak julli yépp saa bu bis bu déllu seetee ñu tase fii ci ëtt bi di touba al mahrusa di màggal ñibbisik sëriñ bi fii ci touba gannaaw bi mu liggéeyalee boromam ni mu ko liggéeyal ba sun borom gërëm ko wàcce ko bu liggéey ak yiñ ci wax yépp ci ay mbóot ak njariñ te li ci doy sëkk rek mooy képp ko fi fanaan sun borom jéggal la say bàkkaar kon nag mboolem ñi nga xam ni ñooy cheikh si buñ nee cheikh ci yoonu murid mooy ñi nga xam ni bi sëriñ bi wootee lii mu woote ñoo dikkoon ànd ak moom wuy si ko ànd ca ak moom mu defar leen bañ doy ko ci lépp sëriñ bi wax na ko léegi ni li càmbalee ci sëriñ Adama Guèye ba ci sëriñ Issa Dienne waaye nag ba ci ñi nga xam ni góorgóorluwaat nañ ginnaaw bi ba ñoom itam ñu takkal leen ay garaat ñu tudd ay seex waaye kon bu ñu waxee diggante boobu day mel ni mooy ñi sëriñ bi seexalal boppam waaye teewul bi mu fi jógee nag waman tadaraka alli qad faata min allaha wa amara al awqata bi tawbati nasuh wal iqbali illa al ilahi faaza bil kamali kon daa am ñu góorgóorlu rek uur bu jëkk ba dem na waaye ñu laxasaayi nag dogu ci li uur bu jëkk bii amoon kat ñoom dinañ ko am suñ borom baaxee leen ko kon booleem ñoo ñi nga xam ne ñooy ñu jëkk ñi ak ñi dabaatal ñëpp xam nañ ni gannaaw sëriñ bi ñoom ñëpp rek ñu ngi woon ci gannaaw Cheikh Amadou Mustapha ak kenn

Babine Pajum Chosan, Wakar Brom Dar Moti, Nek Fiki Touba Daru Marnan, Fego Ker Serigne Mbake Abdourahman, Dende Ker Cheikh Mohamedou Falilou Mbake, Ci Touba Daru Marnan, Xalwi Djuge Ci Talibi, Djem Ci Penchum Daru Marnan, Wa Kabine Pajum Chosan, Wakar Brom Dar Moti, Difa Djep Jangoro Jo Xamne, Day Dal Nit Ki Niki Diko Soxale, Mo Xam, Emorit Bu Nebo Ak Bi Feñ, Bir Buy Joy, Bir Buy Séré, bir buy def bolotma tank yu tang tank yu ruh tank yu metti tank yu xar yaram mu def ay picci karaw gu rouge li lepp wa cabinet padjum ciossan wa keur borom dara moti dañ koy traiter sen numéro téléphone nek 78 738 84 84 wala ngeen wote ci 76 752 33 22 78 152 87 86 yeen ñi yore jangoro yi estomac dënd buy tang wet yu metti mbag yu metti ak ñi nga xamne dañu amé jangoro ulcère gastri li lepp wa cabinet padjum ciossan dañ koy traiter jigen judul yek banex ci kaw bu lalam ak jigen gi nga xamne buy gis reglam biram day metti lool gor gu new katan te le ci kaw bu lalam du am aaju sax and ak soxnam wala ko am mandiw moyef lool joko nak wa cabinet padjum ciossan wa keur borom daru moti nek fi ci touba daru marnan andi nañ len cabinet bi gina biñu ko ubbe Dakaru ak Mbacké andi nañ ñen ko fi nga xamne modi Touba Daru Marnan ngir mu gënde la jégué samonté leen ak seen wërgu yaram ngir ngeen mëna am katan mëna dox ci seen yitté cabinet ba jëm ci san wa kër borom daru dañuy faj li di prostate pour ndox bu jégué yo di faj li di infection di faj li di rhumatisme di faj li di fibrom yeen ñi amé jangoroy asthma mo xam asthma bi nga donnu dañ koy traiter yaram muy def ngalaw dañ koy traiter bu féké da nga teju bu mëno am liggéey wala sax lo yaakar mo tass wala lo wara jox nit doko am ba man ko ko jox li lepp mbirum rab la mo xamanteni luñuy traité la mo xam dañu la liggéey lum ci mëna doon wa cabinet padjum ciossan bo joko ñom ci seen numéro téléphone yi dañ la ci indil ay solution yam mingo ya nga bëgg 78 738 84 84 76 752 33 22 78 152 87 86

0: sunteewri ji ne sun kanam yàlla yàggal ko te wéral ko di daan sonn astu moog mboolem ni mu ko saqal ñëpp. Xam naa ne lii nuy defar naa yomb lool, loo xam ne romb na fukki at lu ñuy wax di waxaa dëgg la, lu yomb la. Sëñ bi di fàttali rek li tey bi ak taxawaay yi nga xam ne moom lañ ci war a taxawee ci lépp loo xam ne mën naa tax mu gën a yëwéen te gën a yomb ci noonu. Loolu nag li koy waral mooy mboolem dëkk bi ñenn ñu ne fañ nekk fañ féete bu dee mbootaay la, bu dee président daayira la, lu mu ci mën a doon rek, bu dee chef de quartier la wala délégué de quartier, war naa soññi mbooloo moom dëkkal ne leen liggéeyu sëñ tubaab bi mi ngi ñëw. Muy bis boo xam ne ñun la ko yàlla jagleel ñun ñi nga xam ne kera bañ ko sose ba tey, ñun mbooloo mii mépp ñu ngi ànd ci ginnaaw sëñ Cheikh mii ànd ak moom ci liggéey bi te at mu ñëw mu mel na mu war a mel na mu ko bëggee ma ko noona. Te nun bëgg sëñ tuba rek moo war a doon suñu bëgg, nun amu nu geneen bëgg amul moom bëgg-bëggam lu mu lay reen du génn sëñ tuba. Kon sëñ baa ngi soñ ñëpp fuñ mën a nekk muy association yeeg regroupement taxi chauffeur yi, chauffeur yi benn yi, garage yi sareen yi, ministre métallique yi, bayiwul kenn mécanicien yi, mboolem koo xam ne yaa ngi dëkk ci Touba gi di fi yeewoo bis bii muy séntu sa wàll gi ci. Te ana luy sa wàll mooy fasiyéene bu sëñ bi wootee ne nañ def nangam lu mu la mën a fekkeel lu mu rëy bu sëriñ bi wootee moo gën a rëy loola. Mu bàyyi ko fasiyéene ñëw ànd ak sëriñ bi ci liggéey bi kenn bañ ko tuddee barkeelu. Xanaa buñ ne bisimilaay bis ba ñenn ñu ne fañ nekk buñ tàmbalee liggéey bi duñ bàyyi mukk te liggéey bi jeexul. Rawatina nag marché yi ak li wër marché yi. Ginnaaw loolu ñi nga xam ne sëriñ bi da leen a tànnoon ñu yor ay soon ñooñe itam sëriñ baa ngi leen di gën a soññaat. Mbooloo ma nga xam ne dañoo ànd ak moom ànd ak ñoom ca liggéey ba ñu gën leen a soññit. Waaye koñ ya nga xam ne fañ leen yónni ñu war faa nekk, ñu war faa dem soññaat leen, fàttali leen liggéey bi, ndax liggéey bi kat lu am njariñ la ci noonu ñi koy séq. Kenn ku ci ne xam nga ne bi nga ci nekkee ba léegi yaa ngi yëg loo xam ne, yaa ngi am loo xam ne liggéey sëñ tubaab bii nga nekk rek moo la ko may. Te damay wax waxtu ne mag ñi de ñoom liggéey bi bu doon ñoom dana yomb ci ñoom lool, ndax koo xam ne war nga fas wala tànk nga dem gànnaar ta xëy nga benn bis dem jolof fu fi sëñ bi mos a nekk mag ware na fa fas wala mu dox ak tànkam dem fekk sëñ bi. Kon nun bu ñëwee fekk sëñ bi fi mu nekk ñu kay leen liggéeyal ko war naa yomb ci nun lool. Ku ko bàyyi xel de te xam ne kenn ku ci ne fa ngay fanaan ni nga bëgg mu setee ni war ngaa xam ne fi ngay mujj moo war a gën a set foofu. Te ci suuf si doon la niy mujj duñ mujj feneen, gannaaw ci suuf si la niy mujj nag. Te suuf si mooy suuf si gën a barkeel ci àdduna nu dina ko defar loo war naa yomb ci nun. Ndax kenn ku ne soo koy defar da nga ko war a jàpp ci sa xol ne man kat bu ëllëgee fii lay tëdd. Ni nga xalaatee ne fi ngay tëdd soo ko xalaatee ci liggéey bi dana yomb ci yow, dana neex ci yow, ndax ngay xam ne li ngay setal yaa ciy tëdd boo liggéey rek, ndax mënoo cee ñàkk tëdd. Kon nag koo xam ne nee bi yaa koy yaaba fara fanaan bu jëlee kaay setal ko war naa yomb ci yow. Te am murid fu mu mën a nekk bis bu ba bis bu noppee am bakkanam Touba doo nga la bëgg a nekk. Kon boo bëggee nekk Touba nag ñu ne la kaay setal Touba war naa yomb ci yow. Loolu nag sëñ bi yemalewu ko ci fii ñu toog rek, waaye biir réew mi ak bitim réew itam du ci bàyyi fenn. Kon daal sëñ baa ngi soññ ñëpp dama leen doon ubbil rek ñu tàmbalee jox kàddu yu jëw ñi nga xam ne ñoo war a jël kàddu. Kenn ku ci ne nag fekkee jege na lool, waaye lu ci waaye mën a gàttal rek te wax la cay farata rek su ko waxee mu baax. Noo ngi sant ñëpp di ñaan yàlla ci barke sëñ Moustapha liggéey bii nu àgg ci jàmm, liggéey ko ci jàmm, am ci ngërëmul sëñ Touba. Buñ ci amee ngërëm lépp nag ñu delloo ko Cheikh Moustapha, yàlla yokk aw fanam, wéral ko, kattanal ko ba yéeneem ci murid yi mu am ko ni mu ko bëggee, waaye yéenee murid ci moom itam ñu am ko di ko bëggee. Wasalaamaaleykum wa rahmatulahi wa barakatuh.
1: Bismillahi rahmaani rahim. Asalaamaaleykum wa rahmatulahi wa barakatuh. Ñu ngi nuyu mbooloom fi teew yëpp. Ci turu sëriñam di Khady Fall, jëwriñu maam Cheikh Ibrahima Fall, ñaan yàlla yàggal ak dundam, yàlla wéral ay cëram, yàlla mottali yéeneem. di jot lit ak nuyo bayiko ci mom jaar ci jeuwriñ ji nga xamne mom lañu togal muy serigne cheikh mbacke jëm ci sangam bi cheikh modou muntaha diko ñaanal yalla yalla sunu borom teyel nu fanam ak wërëm bi ni mu yene liggeel serigne touba yalla ko sunu borom matali mu amé ko num ko bëgge barke cheikh ibrahim ñaanal njabotu serigne touba gep ñaanal mourid yep ak serigne bokon nak nu ñew wuy ci fi wote bi nga xamne batum ndigal la niko serigne moutoula waxe legi ndigal la lo xamne sax min nanako ndax at mu jot nu wadjal ko nek ci and ci serigne cheikh mbacke mom serigne abdou latif muy balé dekk bi bamu mel na mu wara mel bu ne balé dekk bi nak touba mom dekk lu bo xamne du tak waye la fi la nga xamne non noko fi indi diko fi def té mu mengowul ak la nga xamne mo fa ramé loolu la serigne bi bëgg nu dindi ko ngir wajalé ko bisu mag bi nga xamne mom lañuy wajal muy bisu magal di fukki fan ak juroom ñett ci wéru safar muy bis bi nga xamne serigne touba wax na ni lepp lu mu am rek ci bis bobu la ko sun borom defal diglé won nu diko taxaw diko magal limu ci wax lepp di ay tawfiix di ay ngeenel kon ndigal loli mo waral serigne bi yabal nu fi serigne bi wax ne nu wax serigne cheikh abdou latif ne ko baat bobu nga xamne mo baye ko cheikh muntaha ak ci fi mom deg nako te fas nako yene and ko mbolim mu yilif di njabotu cheikh rafal gi fu nu manane ci bir rew mi ak bitim rew mi ngi koy tambale ci jeewri ñi bopam yi ñi nga xamne ay rakam lañ ay domam ay talibé di ne ci bir rew mi ak bitim rew jall ci kep ko xamne am nga yene pass passou liggeel serigne touba serigne amdi khadim mi ngi lay soñi ci bis bo bi nga xamne muy ndigal lo li nga xamne tabé wuñ ci barkelo dañu fasiyene nek ci ba kéro banu serigne bi wax jaajeuf rek nu delu wat tok di deglu ndigal serigne baangi soñi talib yi yep fu nu manane bir rew ak bitim rew di fatali li nga xamne mom la ab mourid baxo serigne bi mom dula liggeel lo ba nuppi ngay nek mu lay jox jumtuway jumtuway yi nu wara liggeel serigne bi noko wara fagul sunu bop ndax lolu moy noppal serigne bi moy lepp lu jëm ci walu mbalé serigne bi mourid yi xam nañ ko tam nañ ko min nañ ko serigne bi neena na ci ñepp bay seen xel def ci seen yitté lepp luy tax mu gaaw lepp lu tax mu jappandi mu wayef serigne bi neena nako mourid yi lu ci way man nang ko def muy ay pagatef yo xamne kenn ku ne xam nako lu jëm ci auto yek lu jëm ci carburant bek lu jëm ci balé yek rato yi lepp luy jumtu way rek luy tax liggey bi meuna gaaw meuna jappandi serigne baangi ci soñi mourid yep bir rew mi ak bitim rew di soñi ñi nga xamne yalla dogal na mënu ñoo tew nu xamne bu nu mënta tew ak seen jëmmit seen jëf mën na tew nim koy waxe sa suné rek liggey bi dafa am lu mu laaj lu bari lo xamne nun talibé rek nokoy def kon mi ngi soñi ñep rawati na wa bitim rew ni nga xamne non lañ da taxawé ci liggey bi ñoomin nu wajal ko xamne bis bi jégesé na fasiyene na ci tabbi ni nga xamne non la ko serigne bi bëggé mi ngi ñaan yalla nañu serigne bi dajalé ak ngeerumul serigne touba té lu ñu ci am yalla nako sun borom def muy guddu fan ak wër cheikh modou muntaha mi nga xamne moy serigne touba khadim rasoul diko ñaanal serigne ndax di yalla fi yagg ci ginnaw kilifaam gogui di ñaanal mourid yépp di ñaanal serigne cheikh mbacke mi nga xamne mom suñu tawfiix la muy tawfiixuk njabotuk serigne touba gi ak njabotuk cheikh rafal gi ndax waxtu batum ndigal jibé rek ci mom lay jaar ak ci fi serigne bi té abbay fall mom fumu ne xamna ni ndigal mo koy dundal ndigal mo nu fi indi mo nu fi bayyi bu nu ko noppé deg rek defatuñ dara seduna kon baat bobu nu serigne bi indil ba nu pediko and ak nun ñi ngi koy ñaanal sun borom katanal ko te wëral ko ba li serigne bi bëgg ci mom mu am ko momit lim bëgg serigne mu am ko yalla na liggey bi jappandi ñepp yalla na ci ag ak jamm te am ci ngeerumul serigne bi assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
2: sa fe rek lepp dama dal soti deg na yegna ni biñu wote ci motay ci dekk bi borom sa di tudal biñu won len way war nañ len tud ñoom itam kene say señ mu rat wax lay say yi nga ñu rek ali ñang mi ci dar khudus te di jamar lol buñu ngey ken non len di buñ ko ande noko buñ tamel noko an tamali ba bay ken ko dem dem ci won na señ mi manañu bëgg amé nako nim ko bëgg manañu delu ñoom itam ma ngi leen xamal noné rek ñu lepp ko ni am na ndox li ñu daan ndox magal daa ko daa ñëw waaye bu magal jàllee ñu sa ñëpp sañee bi gën a yaatuwaat ndax bu tey jii deesee ñu bëgg a dajewaat bu salaatee tey jii te boobaa dina fekk magal jàll ñu mën a yaatu woote yi mën a mën ko jottali ñëpp xam ko ñëpp xam ne noo ko bokk naan na ko jàppandoo fonkandoo ko tàmbalee noo ko àggalee noo ko ni ko sëriñ bëggee bun fa jógee sonaaj yëpp faju ci barkeb sëriñ bi yàlla nañ ci daje ak toofeexi sëriñ bi nag ndax sëñ mun taxa ñaanam gépp da xam ne foofu laa koy mujjalee yàlla na dajeg toofeexi sëriñ bi ndax nee na ku dajeg toofeexi sëriñ bi sa lépp day yomb sa lépp day yéen sa lépp day barkeel kon yàlla nañ ci dajeg toofeexi sëriñ bi waa defe ko ni ko sëriñ bëggee bu fi jógee amin ko am nañ bëgg nañ dem wasalaamaaleykum wa rahmatulah.
3: Waaw jërëjëf Sëriñ Cheikh ni mu ko waxee rek fi mu ko tëjee rek yàlla nañ ci dajee ak tafeexi sëriñ bi kon nag sëriñ bi nee na ñu ngi soññaat maire xam ne sax la jëloon na kàddu ci turu sëriñ Khadim waaye xam ne taxawaay yi mu ci daan taxaw nee na mi ngi koy gën a soññaat bu baax a baax a baax a baax nu mu ca daan taxawee rek na ko gën a yokk nu mu ca daan taxawee rek na ko gën a yokk ndax dëkk bi yaatu na taq na te bari na mbalit te ndox ak mbalit a jaxasoo kon nag àlla yaag sëñ xale ñun ñi nga xam ne yéen a ngi fi teew ñu sëñ bi nee na mi ngi waxaat maire jërëjëf ci yeesu waaye na mi ngi ko soññaat ci ñu dëgmal wasalaamaaleykum wa rahmatulah wa barakatuhu.

xam lan la ci walu askan goo rawatin nak dom yi nga xamne manam nit da yor soxnam soxna ci ëmb ci biir ab seem xam nga lolu leleg mu am ki sa soxna la waye dafa ëmb fenen ndax koku sa dom la wala deet lolu yakana ñom señ cheikh amna ci hadith yu ki ñom bu ñew dana ko mëna leral ndax da xaw metti ta xam nga lolu bari na ni dayer soxnam soxna ci ëmb fenen mu leral ko ne ko ëmb bi mom juru ko mom lenn moy am nga baye ko nonu te soko baye nonu su baba dañ ko jappé comme sa dom te yow leral nal yow du sa dom xam nga lolé xawna metti bo né juru mako nak da ngay duggal ci benen buntu muy babu li andi dal di ñew mu dal don lu metti kon da dal nek ñaar taxaway yo xamné yu xaw doy war té nit ñang koy dund nak wax deug yalla ci lu bari lo xam da lay leer nañ mom baye mënu ci dara ben nga baye ko rek bolé ko ci njabot gi wala nga ciow su ko défé li andi dal dam té mu lay indi wat benen buntu bo xamné dina xaw compliqué touti xamna waxtu yu jeex na sax waye mu tejje rek ben bi ci muju muy walu mirage ndax kiñ wax ne ci anam ji la bok juddewul ci bu mu sey waye nak dañ nan di woku jur xam nga lu ci bari mom danañ xamne wala danañ yaakar ne diw kat diw me ko def li mom sax dana ko saxal leg wane man la wala jiyen gi ne ko yaw la mu nangu ne mom la ñu wéel lool légui ne dañuy dox di dox ba jëmmi jamono nak ku goor ki faatu ñu ne ko légui yow kat kon woro do na ndax kat nangam ak nangam loolu ba tay problème bu reere la bo xamne ñi mirage légui ñu dajje ak mom ko defé yow légui do xam noy def légui yow do xam fan ngay taxaw lolit bok na ci masala yi nga xamne xeyna borom xam xam yi magi war nañ ci gëstu wat xol dal ba luñu mëna tek loxo dal lu leer luñu mëna tek loxo ndax it buñ waxé né doomi njaalu rek kon du donu ndax leerul ba xam ndax li ci ëpp luñ koy leer moy xamuñu ba xam ndax moy bayam wala dit ñu né yaayam dana ko donu ndax yaayam leer nañu né mom moko jur ndax ben biro ko mëna ëmb lo leer waye ndax goor gi mom rek mom la wala kenen la ñu ne kom xamuñu ko nak mënuñ ci dogu ñu far ko dakk ben non nako yow do doon ndax amu bay waye leleg nak ñu xamne mom diiw la ñu xamne diiw la lutax kon subu ba ñu bayiko non rek te xamne leleg ndax dako sekk kenen wala deet leer nañu mom kep la sekk ko kenen waye dinañ ko deedet doomi ñaalo ngo rek fuko hay neen doomi ñaalo doon rek dakk gat na bofu dal lolou xamna jarna setan dal waaw jarna setan xamna fuqa yep no mom lañ wax lu ci bari ñom lolou lañ wax waye nak jarna setan dal rawtu na fi jamono ju toll ni nga xamni mom wax deug yalla lolé nga dem ci mirage bo xamni lolou bu amé rek da ngay am jafé dal lolé kenn duko xam kenn du xam ne sax diw mi mok diw mi nangam jouru mirage bi lañuy sulli lolo lolou wax deug yalla japp nañ nek lolou refetu ginaa mom lolou amna waji def manam bu dem ba nek mbugum jëm manam sax bo sagganut moy taawu keur gi amna ñu xamne xamnañ lolou ne ciel di xat ciel dañu dem ba mirage mi tok ñun nit ñu bari taw ay jambour tew ay mbokk tew kenn jël kaddu daal difay sulli masal bob ah señ diou kat yaay bëgg mirage waye nak mirage ma jarna tay waxe nga am day melni kuy wax lu farata wu moy sann ci tuti ba lañu tambali yefi kat dafa am lu ci ñuul lolou wax ginaa dañ ko suturalon ba waji dundu ba xey faatu lolou kay deug yalla señ lañu xamna bu jëwé dina ci yok dara lolu wax deug yalla jarna setatal haqiqatan lolu mu jarna setat motax buntu mirage bi

0: وجعلنا هنا وهلنا أصغر غافلة تبدلا ومختارا وهب لنا مكارم الأخلاق مع صحابه إلى شقائه ويمتقي لنا يوقن الكبير وجعل كبيرنا يعين بالتقيل وجعل قلوبنا على التوابل
1: Penna FM radio bi nek ci wetu rompoint bi nek ci commune bi jakarlo tali bi jëm iliport
2: wa alaykum assalam wa rahmatullah bokk mi leerlo ñu taariful ko bid'ah al bid'a man la ñu leer ko dal lan lañuy tuddé bid'ah lu nak taarifal la nak ndax ñi neene ni bari na ay wax way dal ñu teunkal lako rek bid'ah dal moy lo xamné diine islam jangale wuko mana yonnte bi sallallahu alayhi wasallam jangale wuko sahaba yi jangale wuñ ko tabiine yi jangale wuñ ko ta menesuko dello tamit ci jangalem diine moy lo xamne dal yonnte bi sallallahu alayhi wasallam mi nga xamne moy ki jangale diine jangale wuko ta boko jefe tamit menesuko dello ci diine ci ben anam lolou moy bida ci misal ndax da muy wax na bida moy lu yonent bi def de lolou njumte lu reey la bida du lor nekul lu yonent bi deful rek dañ koy tudde be deret fin toli bu la nexone nga ne sayu 11h joté dina julli fukki rakka ngir sante sa borom lo yonent bi musuko def ngay lu ci dina ndax num tuddu nafila la ñu ne kon daganna inshallah niki man na topu neexu mu sas bopam dara lo xane da mi ngi koy def te man na yonent bi dawuko defé nona liñuy xol ga moy ndax yonent bi jangale na nafila rek buñ ne waw ñu nak ki day nafila jeexna kon dañ ko mëna dello ci diine inshallah kon non rek lay démé kon non lañ koy tuddé kon lepp lo xamné yonent bi jangale wuko tayit mëne suko dello ci jangal bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam loolu mom tabarakallah lañuy tuddé bidah inshallah ci misal joxe ci ben misal da ngay deg ñu ne wa ci misal comme li nit ñi def bo xeye suba da ngay jël ndox tour ko sa buntu kër ñu ne ndax day maye jamm yonent bi jangale ko tolol kenn mënu ko delo ci diine ndax kenn mënu to jek ne ndox boko xepé sa kër rek da la wara jox jamm lolu amul ben ciis lay ci diine wërut gis nga ko kon lolu du jangale yonent bi te kenn mënu ko delo ci jangale yonent bi sallallahu alayhi wasallam kenn mënu ko delo ci ben diine ci ben fan ci diine islam kon lu mel non buñ ko sosé ba ko bolé ci bir diine rek lolou bida lay don ñi fatalé né bida nak faawu day nek ak jaamu yalla bida day nek lo xamné jëf la jo jëf ngir di ca sentu tuyaabay suñu borom waye bu dé jëf yi aduna yi nak mom lolou amul bida yi fi aduna yi mom no nit ki moy xol nu mané jagalé aduna rek mu def ko bay bida ci diine lo xamné dang ko bëgg fétalé ci diine nek luñuy moyto ab lor de nga wala luñuy xëccé ndariñ luñuy lo xam nang ko def ngir bëgg ci tuyaaba wala ngir bëgg yalla daxal la ci dara taw la buñ ko xolé yonent bi jangale ko delu ci jangale yonent bi sallallahu alayhi wasallam koko wax da wax deug yalla du la mëna andi sa ci jangale yonent bi te du ko duñ ko buñ defé ben istinbata de ñi def du ci mëna delu wat wallahu ta'ala a'lam
3: bismillah wa alaykum assalam bokk mi ne da am ko ka doon jangal xam bis bu set mu koy jox 300 amna ku ne ko xam xam deugunut ñu di ci fayeku lolou dafa haram koko day ku deugar fit la ta ñame wax lum xamut dang ko waran laaj nako lolou fuñ ko fum harame rek nako wax ma fum harame kon lolou mu wax da wax xalaatam rek la wax nit ñi mo dañu deugar fit lolou premièrement moy fayewuko lolou ko koy jox tudul ak fay mënu ko fay mukk ben masala dong ku lako jangal mënu ko fay men masala mo xamne xamoko won ci diine nit leral lako muno ko fay mukk motax yalla rek moko meuna fay yaronte bi neenon sayyidna ali na nga gor gor lu ci di xamal nit ñi sama turundo radiyallahu anhu ne ko xana xamone nga xey suba xamal nit ben masala manam ben dara ci diine lo xamne koko da ko reere won ben masala mbolam li nit ñi dajale moko gën mbolam lu nit ñi dajal di ci ëppalante di ci sonno nga xey suba xamal bi ben nit men masala rek la an yahdi Allah bika rajulan wahidan khairun min umri na'am ne ko yalla dimbali la ba kenn jube ci yow kenn nit rek jube ci yow koko mo upp lepp kon koko kenn munu ko fay ñaare be señ tuba neena la فقد حق أن يحدى إليه كرامة من تنهجه بتعليم حرف واحد ألف درهم. ñu jéggal ñu budé da am ciow dañuy dox di tonto alé señ touba néna gis nga ki la jangal nga naka waaw mu né bu fekkone né dang ko bëgga téral wuur fay dé fay mu mënta nek kon la nga joxé bu ko tudé té ak fay xam nga 300 mom ci bindu xam xam xam nga lool mom on dëgg yalla du uttu du mënta tudd ak fay mukk mënta tudd sax neexal xana kay da ngay waslu ak rek señ touba né boko bëggona téral wuur fay dé boko bëggona téral nga waaw mu né da ngay xol xaraf yi la jangal arafu nek nga jox ko ci jundi bu fekkon bëgg ko téral faqad haqqa yayawna an yuhda ilayhi ñu jox ko karamatan bu fekke dañ ko bëgg téral kesse bi ta'limi harfin wahidin alf dirhami wén harf bu ci nek kum la jangal da ngay xol bind bi jël alif jël lam jël fa jël nangam nga jox ko ci ben bu ci nek nga jox ko ci jooni xam nga lool mëno ko té lool téranga lay doon du mëna tuddu fay sax inshallah kon lool du tuddu fay waye même bu tudon ak fayit wa joju ko dafa deugër fi rek di wax way lo dar ñi jangal alquran kay xana mo gëna graw al xam nga xam mom alquran moko fété kaw té yaronte bi néna mbolam lu nit di liggé ñuko ci fay jangal alquran ñu la ci fay moko gën jangal alquran ñu la ci fay moko gën inshallah téwul nak amna ci borom xam xam ñu wax né bu fekkone dafa dem ba amul borom xam xam bi bëretuñ manam wala bok ben borom xam xam mo fi nek wala nit ki dafa nek ci dëkk bo xamné mom dong mo fa am xam xam su boba mom mu jangale day nek wajib nga ne même buñ ko feuyut sax koko mom même buñ ko feuyut da wara jangale far force ndax fofa dafa wutu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam tay yaronte bi dara nan la as'alukum alayhi min ajri yaronte yep la in ajri illa ala allah wala illa ala rabbil alamin ñun day ñew ñu ngir di len gindi di len tekki aw yon di len jangal ngir ngeen fay ñu ñun suñ fay yalla ko yore wa kon bu deewon ba nga xane mom dong go fi nek nga xane bu jangale nit ñi reer te mom dong mo fi meuna jangale ñu ne su boba jang ma day nek wajib amma bu fekke nit ñepp nga fi di jang rawate na jamono jo xam nit ñangi dem jang leneen di ci fay ay million ay juni insha allah rabbi suba wa dara neeku ci lola teranga rek lay tuddu mune su ko fay wallahu ta'ala a'lam
4: bismillahir rahmanir rahim wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh sunu mbokko serigne fadilu bey na am nañ ben teyer suñu teyer serigne fadilu bey la tuddu ku bax sonu mbokk mi seigne fadilu bey lañ gis mo bu bind ñong koy nuyu diko ziyara di nuyu wa daara jep laajam bi neena jigen jo xamne xamna nak laaj bu am solo la mang ko don leral ci suñu bind biñ don jangale ci damu hayb manam dereti regal dereti jigen ñi tere bi ñi jangale di al jawharun nafis bi seigne touba talif bu al imam al akhdari bima ci tolle don nako leral na jigeen ñi nañ koy bayyi xel sew la goor ñet nañ koy bayyi xel ci seeni soxna moore jigeen ji bu fekke ne dafa gis dereti bax lan mo koy xamal ne ko waxtu yu nga gis dereti bax amna julli go xamne wacc na la waro ko julli wala bok amna julli go xane war nga ko julli bo sa bax bi sété amna julli go xamné julli woko won war nga ko julli naka nonu bu féké dafa sét bu gisé bax ba dara ji sét ndax jigéñu buñ sété rek ñom dañuy tok sangu japp seen bop daal di xaar ba gënal julli ñew ta lég lég waxtu wiñ gisé waxtu wi nga xamné ci lañ sété ci la seen dérèt jéxé amna waxtu julli wu jot wo xamné ma nga seen ginnaw fi né war na leen war nañ ko fay té ñom yéguñu ko war nañ ko julli sax lay wax ndax waxtu wa ñak gën na tax ñu diko wax kon sew la ñi ci baye xel mbok mi diko laaj xeyna kon dako gisse ci téré wala yu mel non ndax téré dañ koy faral di andi ndax mbok yi laaj mom ñen ñi dañuy laaj ngir bëgg xam ñen ñi dañuy laaj ngir bëgg leer am lu leen gëna leer ñen ñi ay dong daar lañu wax ne mom li ñuy laaj daanaka gis nañ ko ci téré ba noppi bo jo joomé rek mom tabarakallah wa ala kulli hal jigen bu fekke ne dafa nek ba nga xamé né légui timis jot mu daadi set mana jigen ji fatou job dafa gissone dereti bax diko gis ñu noddu tisbar mi ngi gis dereti bax ñu noddu takusat mi ngi gis dereti bax bam démé ba nga xamé né waxtu wi ciatena manam jant ba nga waja so ñi ngi waja noddu timis bu don lég nga né 19h ay demi ci touba ak liko jégué côté yo lañu noddu timis kon bañ démé ba nga xamné 19h20 jotna mu daadi set mbok mi laaj bu fekke ne digënté bobé mu sét nga xamné man na fé sangu man naño natalé bu ñewon bërepp dem sangu ji dana fi mëna julli lu mat juroomi rakka non la ko mbokk mi laaje kon lan moko war ci ay julli so boba buñ né ko yow jigen ji sa dérati bax sétna man nga fé dem sangu janaba bala jant beso bala ñoo noddu timis bi maana man nga fay julli lu mat juroomi rakka kon na nga xamne tisbar takusan be wess won nga defene reccina dang leena wara fay ñom ñaar ñepp dang leena wara julli nana bu deretam sété da wara jog liqam da wara dem sangu ji bu noppé nak da wara liqam jigen bu liqame baxna bu liqamul baxna bay bu liqame ta yalla ko mo gën daari julli tisbar jere mu defone reccina recce gudde da ko wara fay da ko wara julli mu noppé mu daali liqamat julli takusan bu noppé nak do ko julli timis kon jigen ñi amna julli yu bari yu ñuy bay yo xam dañ ko wara julli kon mbokk mi sa tontu moy bu fekke ne lité ñu noddu timis lité waxtu timis jot man na fe sangu natale nañ man na fe sangu janaba man fe julli juromi rakka lamay tekki moy ñenti rakka yi da koy jox mana da koy jox tisbar ba wessu ben rakka ba mu dab ci mana takusan mi boko ci jox ko ci jox ñenti rek mu dess ben ba nga dab ci ka ca dess suba kon ñaari julli yep da koy war kon lo sew sewala même bu fekke sax jigen je sangu nek na di xantalu ba def nangam teewul même bu fekke da tok ba gey moy do ko ki sax waxtu mom war nako kon bu sango fa war na fay tisbar takusan daari julli timis inshallah do ga julli ge lu mata bayyi xel la bu de benen laaj bi ño xawa nuro rek xawa wote toti moy bu fekkon nak da ci gis dara ti bax manam tisbar takusan dañu jot julli wulen mune ma nga xamé ne la dess ci mune ba nga xamé na li dess ci timis man na ci julli juromi rakka mu do ko gis dara ci bax ak donte sax da sagganon ba julli wutone tisbar takusan bam jote dana ci am bakkar ci saggan ki waye na du ko fay ndax limi tek moy bi mi gis dara ci bax ci seen ñaari waxtu la gisse dara ci bax denga bu fekkone nak ma delu ci kon tontu bu ñeuk ba bu fekkone legui dereti baxam dafa set waye buñ natale won man na fay sangu du fi meuna julli juromi rakka mom kay ñent wala ñet wala ñaar wala ben kon kat dañ nan ko yow day bo sango ba nopi takusan dong ngay fay waye tisbar kon bi nga gis dereti bax dang ko gisse ci waxtom ndax li la ci waxtu wi ñenti rakka dañ koy momale takusan gi nga xane mo mujju bu re ci masala bu mujju ba legge bu fekke ne dafa nek ba nga xame ne manam lité timis jot ñenti rakka dong mo fi dess ñenti rakka kesse mu doga gis dereti bax suba dañ na ko yow bu sa dereti bax ji jexé war nga fay tisbar ndax tisbar ñew na ba jex tak ta fekke ya ngi won ci ak lab bi ci takusan ngay doga gis dereti bax kon takusan ko dul julli waye tisbar mo war nga ko fay ala kulli hal masalay khur la yo xone jigeen ñu war na dem ci worom xam xam yi ñu de lan ko leral wallahu ta'ala a'lamu sawaba bismillah wa alaykum assalam wa rahmatullah soxna ci ñu ngi delo ziyara ab lajam mu ne jigeen ño xam dañoo dajalo di liggey mo xam ay jigeen la wala ñaari jigeen la mom dal ay jigeen ñoy liggey bu liggey ba noppi nak di jël liggey ne ci alal ji diko leblante ci seen biir bu wolbatiko diko jëf ñom ñokay momat manam dal diko leblante seen biir buñ ko leblé bu ñoña fayé inshallah ñu jël bénéfice bak la ca téggu lepp ñom ñoy wolbatiko séddo wat ko soxna ci li nga leralut moy naka ngeen koy leblante lool mo ci am solo ndax leblé mom daganna ta yakana leblé kën duko laaj kën du lebal nit di laaj ba xam ndax daganna ñepp xam nañu daganna kon lutax ngay laaj bi lima japp moy leblé gi ngeen koy leblante da ngeen ci yok da ngeen di jëfëndiko riba lol ñewut ci laaj bi ab laaj day leer bu fekke yene bokku di liggey bu ngeen amé bénéfice ngeen wëlbeutiko diko lebelende seen biir waye ku ngeen lebal ab jooni ne ko dang ci tek juroom fuk wala dang ci tek nangam lola haram na mo xam yene koy lekkat seen biir wala keneen nakoy lek lol mo amu ci njariñ lu haram mom haram na rek ñokay lekkat suñ biir rek dañ koy joxar keneen ño ci yam bu ngeen ko lekkat seen biir sax mo gëna bon ndax da ngeen jël riba lekko ko defna dem do na fi jangal riba niko yalla waxe nga xamne neena kep ku koy jefandiko na la woor na yaangi déclarer guerre yalla lu bona la riba ni asib di def ay yire lay def ak jaamu yalla day yak lo jaamu yalla mu lakko ta riba lum yak dara munu ko defar ni nga xamne asib lum yak teyer munu ko defarati tayer munu ko defar ndax nim koy lakke motax ken duko meuna defarati kon nak jigeñ ñu bari dañ koy def xetu nat yek nangam na wal ñun suñu biir lañ koy lek bobu mo gëna bon moy da ngeen jëfëndiko re baba bi lekkat re baba inshallah kon ken du jëfëndiko re baba bu ngeen bëgg lebelante ta lebel bi ngeen am ci bénéfice l'islam terreur ngeen am ci bénéfice l'islam terreur ko wa halallahu al-bay' wa harrama riba suñ borom neena ha kay man ngeen jëfëlende di ci am intérêt waye nak da am numu ko teurele bu fekke ki ngeen jox jëmmé xaaliss ngeen kay jox buy fay jëmmé xaaliss lay fay ta da ci yok donte ab deureum la ci yok rek riba la baxut mom kay ñaara mana nek ben ngeen leblé xaaliss mu fay lu bokku ta xaaliss nek kuñ leblé kuñ lebal ab jundi kat tisi waxi nangam wala karaf nangam wala basango nangam nga am dal mom marchandise lay fay su bobam lu ngeen jubo rek dagan na légi mu ngeen jotté bagage nak ngeen wobitu ko jaayar ko ama ci bénéfice koku man na nek won ngeen ñun leblé wuñ xaaliss marchandise lañu leblé xol li jigeen ñi bëgg jigeen ñi amna lu bari luñu bëgg ñi ay parfum de chambre ñi ay darab yi nangam ñi ay ndap ngeen xol luñu bëgg bu ngeen amé bénéfice ci misal fukki jooni ngeen jël lepp dem jënd ko marchandise bu ngeen ñëwé nak marchandise ngeen défar ko jaay ko lu neex diko leblé bu la neex ngeen jënd ko témèr né ñu ngi koy dénga ñu ngi koy leblé témèr ak juroom fukk wala ñaar témèr lepp dagan na waye joxe xaaliss ñu fay xaar ñu tek ci mom koku nu ngeen ko mëna wëndé lek nu ngeen ko mëna défé ak koku mëna lek riba bu bona la bu gaaw ci yaq yaq doom adam fi ci aduna wax maka al-akhirah wallahu ta'ala a'lam
5: bismillah wa alaykum assalam laaj bu ñëk ko mbokk mi mu ne ki nga xamne da farlo won ci jaamu yalla ak ay wër rek nafila ak yu bax yoyu bam yaaka mu gis ne dal da ko meunatut dafa jafé ci mom lool lolé ñaaré bakkar mo koy waral kon lool kumu dal rek war ngay gor gor li ci ñaar war ngay gor gor li ci tuup ngir xol ba mëna défar wat wala ba ngir suñu borom man la dimbali nga sawar ci jaamu yalla war ngay gor gor lu ci siyaré ay bammel ak jang alquran ndax ñaar yoyu bu xol bi fébéré yonent bi mom la waxon né ñokay défar inna alquluba la yasda'u kama tasda'u alhadid qila wa ma jala'uha ya rasulullah qala tilawatu alquran wa ziyaratu alqubur yonent bi neena sen xoy lele day xumaat day xumaat xol bu xumaak moy waral do sawar ci jaamu yalla do la neexati boy def lu bax yakamti ko lol mi la da dis yow te boy def lu bon wala boy setan lu amul ben jariñ nak man nga ja def temps bu bari comme ñun rek ñu bari ci ñun tay ji julli na nga wara julle jafé na la lol jang alquran ju sel jafé na la lol bokay jang na nga gawant way fiñ do man nga setan mat football ñu dem ba prolongation 120 minutes dengo ko ta dag na mat bi da gaaw sax do ko yek da ngay jek jek tok ndax lan ndax lol dafa neex ci yow ndax saxola ko beug le dafa nakari ci yow ndax xol bi da ca da ko minute bo gese mag ni dan taxaw na fi la temere rak buñ la ko waxe ngay yem nan lolou meuna nek fekk lolou dara beug xol rak beug xol sa xol lu mbeug rek lolou du desati ci yow lu desati ci yow mukk sa xol lu mbeug na amna ñoo xam li ñuy dacc ci entraînement mo gëna 10 temere rak amna ñoo xam li ñuy dacc ci entraînement mo gëna 10 temere rak man nga xey daw ba sondi ay mouvement te buñ la waxal guddigu jon nga julli ñaar fuk rak da na lolou mënu moko ta li nga def ni mo gëna jafé parce que xol bi mo nangul li bañ lé kol bi lañ tarbiyut mo rasul jubay wax wa habli at tafsir wa tilawa wa habli at tajwid wal halawa sun borom nak mamay alquran jo xamne damay xam lamay wax ndax ma man ci awaro alquran jo xamne dama koy jang waye nak alquran jo xam suma koy jang da am neexit bu ci bayiko bo xam moy tax ma sawar ci halawatul ibada la am lol nak moy tax ngay sawar ana fu julli joge da ngay sawar ngay sawar lol lolou yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ak seigne touba radiyallahu anhu dani len dal jafé jafé yuñ meuna nek wala tabat wala lu mandon buñ noddé rek dañ len beurek day mel da am énergie bu len dugg lolou neexit ba tax neexit wa ni nga xamné ki bëgg lamb bu lamb jey tambali ni mi bëggé ki bëgg football nonu ki bëgg musique nonu nga xamné day dundat ci walu shaytané day dundal ab xolam non la jaamu yalla mel kon lolou nak toup mo djitu ndax bakkar bo def ndax ñaare def bakkar dana tax yalla dula xir ci ngay def lo xamne daf lay jariñ nga tayal sax jaamu yalla do ci sawar saxol duko nangu shaytané dana ko waral kon musli ci shaytané way xol bu tilim wala mu dand dana diko waral kon waxna safara yonnabi sallallahu alaihi wasallam waxon ci Allahu ta'ala a'lam.
6: Bismillahir rahmanir rahim wa alaykum assalam wa rahmatullah. Mbok mu bax mi ab lajam moy ndax kuy japp sol ay dali bot man nga baña summi dali bot wi ludul nga massage kaw dali wi tontu moy dedet lol day meunta nek alquran bamuy jangale japp dafa wax lu leer nañi nagen raxas seeni tank kon boy japp solo say dalli batan wala dalli ngay liggey koku do meuna ñew rek massa ko jall dedet faaw dang koy summi raxas tank bi amna nak lo xamne yoon mayenako moy liñu tudde dalli sang xéetu dalli yoyu dafa am ay charte yuñ ci laaj manam da am luy tax da am nu dalli mel kiko sol am num wara mel ñu dokay may naka yow mi dey bo dajale charte yi boy japp man nga baña sulli man nga baña summi façon dalli wi waye dalli wo won ak bokut ak dalli bot yi ñuy liggéey dedet bo ñu ko dé sétlu amna ay kilifa ku melne señ Murtada ak yeen kilifa yu bari da nañ ko dé farali sol yu melé yu ñuul léla da na am yu ñuul lo xamné day xéw melné aw kawas rek waye xétu dalli lay doon charte yi dajé nga tax ñu may la nga mëna massa ca dalli wo moy faawu day nekk ab der day nek der matière biñu diggé dal wi day nek der ñaaré bi day nek der wo xamné deru lab la deru lab bo jëlone deru lo xamné lola labut niki deru xajj wala deru mbam wala yu mel nona wala deru med batay koko duñ ko may baccaté ko moy faawu dañ koy ñaw waye du nek luñuy kol dal dañ koy ñaw ngan dal walu wuté nak walu

fa dina ci rew mi ka salika bitim rew kilifa gi nga xam nga ci ndiasan tiwaaw nak lako bo dul len faté waye laye ñu ngi len di ziar bu baax ci na bag lako wër ba medina baye ziar len bu baax.

0: ñu doxal ande yeen ci an bolem personnel ben fm 106.0 do rek sunu dess stream mo téléphone an bolem personnel bi ñu ngi leen di ziar mo xam kum ci man di doon ngay xidma ci kër gi jappal ni ziar na la jox la sa waccu way way
1: dimi anta habibi wa khalilay
0: way ñaanal mbolem dawil way dawli sunu borom xari leen ci aljane gëna kawé bolem ñi nga xam ñu ngi ci lalu hôpital ñu ñaan sunu borom gëne leen fi dañ leen na toti mbolem lu leen fay duggal ñaanal mbolem ñi nga xam ñu ngi ci seen kër yeegu mitit kasalika way ñi nga xam ñu ngi ci prison yi ñu leen di ñaan sunu borom gëne leen yar ñi nga xam ñu ngi ci télé bi jamono ji tembe mo xam mbacké touba la wala bok tata wati na ñi nga xam ay clando lañ yor taxi man yi duñu leen faté jagarta man yi ciak ciak yi acca bu ko defé andat ak son khadisa ginaaw bu ñu andé ak mom amane mbekté té wat ci sen radio ben fm 106.0 son khadi ñu rek auditeur yi
2: Bismillah inna waliyallah ginaaw bi ñu santé yalla ci diwa su yonent bi sallallahu alaihi wasallam dañuy santat bu baakha baax suñu ñaari wajur adi santat bu baakha baax suñu wajja ci ahmadou bamba khadimu rasoul yalla ñu ko yalla fayal adi ziar bu baakha baax suñu eladji fall ñu jakkalol di contane ci jakkalo ak yow ci beno fm 106.0 ziar bu baakha baax ñi nga xamanteni bi ñu ngi tewlu beno fm yépp rek adi ziar ñi nga xamanteni bi ñoy kilifa di nek kilifa aada yi kazalika ñi nek bitim rew bayu ñu kenn adi ziar ñi nga xamanteni bi ñu ngi ci kaw tali bi rox sen casque te duñu baye xel kazalika ñi nek ci biir kër yi adi ñaanalat bu baaxa baax way dawlu yi sa borom xare leen aljana di ñaanal ñi nga xamanteni bi ciabi daf leen na fete ginnaw sa borom teggal leen nattu bi te bañ leen na tegati dara lu leen fay duggal ak bepp julit adi ñaanalat bu baaxa baax ñi nga xamne ñu ngi ci lal hôpital yi sa borom teggal leen metit bi kazalika ñu nekk ci biir kër gi te yow aw metit ziar bu baaxa baax wa beno fm yépp doole ko ci suñu dg mo talafal ngi lay ziar bu baaxa baax dg adi nan leen heure bi jot na inshallah di jéggalu ci voix bi nak abil dañu xawa songu soj
0: nga soj
2: wa
0: lolu kan la lolu kan
2: la wal
0: man
2: ngay soj di wër
0: non man dama sojé ba wër yag na lolu ay mois la ci ginaaw
2: wër lé
0: yag na trop barki yalla bu mako jinjé jinn ko kenen deng
2: di contanat bu baakha baax di jakarlo wat ak yeen ñu bégalanté inshallah
0: jere jeuf na la dimbali ci waabi acci ñu doxal mi ngi nonu acci jere jeuf serigne soxna khadisa neena tay da xaw sa ci waaw baxna yalla baxna acci ñu doxal and ak yeen beggelante mbolam ñi xamni ko ñu ñi baye xel ci musobe waye ala serigne sidi mbake jere jeuf sama yaay ja même ak ndjay mi ci ara serigne fallou

0: Ndeysaan aja ko ñu doxal and ak yeen bégalanté ba légui bu ko défé mbokk yi nga xam ñu ñuy bayyi xel Ndeysaan ñi nga xam ñu ñuy bayyi xel fi nga xam ni moy fele di daru khudus ak lako wax ma ngi len di contane bu baax di len ñaanal jamm bo lem jabotu Cheikh Mohamed El Mustapha Mbakel Karim Ndeysaan ñu ngi len di bégué bu baax di len contane ci magalu gi nga xam mom lañu wajjal jëmëna ji Ndeysaan
1: المصطفى ورث القديم بفلي وبجودي وسجايد مدباي
0: ديسان اتي كون سيالين بولم جابو سي محمد المصطفى كي
1: ورث القديم بنوري وجمالي وجلالي دومو دباي
0: ديسان
1: شيخ مصطفى والمصطفى ورث
0: يعني واجال دار خدوس ها
2: يلا عند
0: no dedit
2: ma ñu and
0: yi doyna
2: deg na fa ngay aw
0: man ma baye andalo
2: bu ma def lolu way
0: billahi lolu yaal dogal
2: ñoom
0: doyna sekk doyna sekk ndey sa ñoom moy lolu
1: ba ma dem ak sama bokk rek
2: la ngi gis
0: lolu la gis lolu am
1: usum bi kawnil mustafa khajarakum
0: ndeysaan
1: khadja
0: ay ci kon mi ngi nonu ndeysaan jox ko mbokk yi nga xam ni ci padwa ja mëna jité mel na bisu keer jërëjëf cheikhuna mi ngi fa di ñu bayyi xel am bolem ñi nga xam ni fofu
1: gañu leen bu baax war ngeen ak gañ yu mustafa ubla mi mbacke jawa walay
0: ngul ndeysaan
1: ya ahla ñaaxeen
0: ci
1: ñaaxu leen cheikh mustafa ñaagaat na leen mi kalaami so ga ñaagi ngaay jurbe dulen jarfa ndax mustafa nyaagat na len bi kalaami so ga nyaagi ngaay ya ahlam ba kol ba kulen cheikh mustafa begalat na len bi kalaami am ngeen medaay
0: acca kon mbokk yi nga xam ñu ngi ci mbeureun kon ma ngi len di seyane mbokk tawfiq duma len fatte mbokk ñetti poto ci marché ba jeureuf sama yaay ko du sen mom itam ma ngi koy contane bax diko ñaanal ci
1: ngaay ya ahmadou
0: ak bolem ñi nga xam ñu ñi fofu di ñu baye xel ñom ñep siar leen contane leen jeureuf maodo sambu sama xarit bi
1: leen sunu way way
0: deso
1: cheikh mustafa ya ne xaan dal dal nga xel wo man nga ruuy fi akulon jebal sa bay
0: deso
1: ombat gumba yi bo la fay tagal fa no gor ak jigen ya leen di jox ay jangay
2: deso
1: kula daw nga dab la fay nga fay le to do no fay mbolem jirim yek baye yi ay seni baye
0: ndeysaan
1: ya nuy teral
0: wallahi wallahi ndeysaan jere jeuf mustafa fall depuis fele ci resatul man ko koy jox momi tam jiko ci contane mbolem nga xam ni fofu di len beggé bu baakha baax
1: nuy yaram dinu may deram
0: ndeysaan wala bok mudou fall boutique la profil bi la xamna momay xaw ak 5 ans
1: ya yortena ngay Anya bamba yorale won motax yilef nga ba jall salum jall xay
0: ndeysaan
1: ya yortela ngay magna
0: ci xel dem ci sunu ndiya mbak ak bolam ñi nga xam ñu

0: soxna awasal man ko ci contane mu tam diko ñaanal jamm animatrice bi ci kër gi am mbolam ñi nga xam ñi fofu ci santiya jërëjëf mawda sambu xalim ci bayla ha ciow man koy ser borom de galoy acci mam jaar jañ man lay ser madame fall duma ko faté mu tam mam jaar mbolam ñi nga xam ñi fofu jërëjëf soxna
1: ndaysan
0: ya ay de ndjay
1: di ziar bu baakha baax serigne moussa ndjay sama mag ni may lay ziar kor jëmb ndeuk bok toujours moi may lay ziar bu baakha baax borom ndar neena la ñibisil nak namu nañ la ziar bu baakha baax wa ndar yep rek sama yaay ju baax de mang koy ziar mom tamit
0: acca kon mang lay ziar jerejeuf matar duma ko faté mom itam ñu koy ziar acca kon 88 la ngeen di jaar ca kanam
1: hmm
0: nga joxe bu mu jokk bi ñu doxal and ak ñoon
1: ndaysan 88 628 1902 88 628 1902 ñu and bégalante mu melni 20h jonne ba tégal 30 minutes hmm
0: te di waanu mbobori nak la ko wax
1: ah nono la jotté ca daru salam it ak mbusobe
0: hmm ndaysan waaw ci ara serigne sidi mbake jëm fa nga xamni moy tenu mam cheikh ak lako wor jerejeuf sama waji ke ñako deg serigne cheikh acca ndun jurul business han ñu lay siar bu baax yow tam la ñaanal jam xel dem ci jurul boutique duñu ko faté suñu xarit ba soxna Fatou Faye
2: bu ma da bañit day nga ngona ñew na fe ngama ci
1: ande sa ndi ziar bu baaxa baaxa
0: ibra ngom sama waaj
1: sa waaj gën na ko deg nak
0: waaw
1: fanni
0: fanni ma baye mu baye la
1: non fanni gën na ko deg bama yakole ba tay
0: baxna ci saxna
1: neeng nga nak ki mako ki wat mako
0: dede yalla tere sekhuñu ko

0: ma te pele o ma te etala bu ma ya pele lele te liyoro la patielo aya o mustafa ma
1: te pele
0: wa
2: acca sama yaaji ma nga ci grand medine borom gan gu neex gi ma nglay contane joxal mako sonni khadija mbolam yi nga xam ni ci grand medine
0: mustafa ya donu ngor
2: deysa
0: na pungor ya dugor umma mati bi umma matu bi ya mustafa mbaji
3: donu ngor
0: wa
3: ngor ya dugor
0: bakke balam umma mati bi
3: umma matu
0: bi ya umma du mustafa ya donu ngor
4: Ndaysan adiko may soona serigne adama jonne sama magju bax ji ak serigne adama ndjay adiko may wa ahlul bay fal yep bayiwuñu kenn serigne lay ngom duma la fatte ben yoon
2: lay ndaysan ziar bax
4: na la ziar bu baakha
2: baax bax la lay ngom jeureu def mang lay ziar
4: ndaysan
2: mbolam ñi nga xam ni fofu ci arrêt serigne chidim xel dem ci soona nday ñang borom cafe gi mi ngi ci mbusobe jeureu def soxna alimatu mang lay ci begal
4: ah tu dan cafe tudati nga café ak
2: kuma ndjay nak
4: néna am na lum la wax
2: tay dem mom feyetuma ké wax na ni
4: wax na mako
0: wo dem ci no apna la man ya mustafa mak
2: yépp grawul kaas café mom
4: wax na mako
2: yow mo
4: néna liñ ko yoré ci ay fiki dara ba ci 100 francs
2: yalla baxna duma ci wax
0: bu ande di yow de mo war ci o sa ci lu lu salam ya mustafa ambat
3: ya falla
2: barki dem buntu hopital nabi souker dama dem ni wa jama cafe ma jox ko 100 francs jama kas bo xam digi kas 100 francs man ko de sa way di mom
4: li am touba rek la am
2: amul fenn barki yoyante bi man ko
4: do yalla kas cafe bam fess fi ki deureu
2: waw
4: ngay nan rek ta nan neex
2: na ñepp xamna dama la laaj wéccen mais nak bu fessone mom ma jël vraiment kas cafe 100 francs bo xam ni yaa ma gëna xam
4: cafe ge ser
2: wa ya tam ser ba ci lan mais nak mu fess
4: kabe geser
2: me da wara fe
4: waye nehna forna
2: ah
4: ah
5: jala suma mo buso ko juro
4: moy
5: jaratullah nur
2: andu ka dal agna rompin
4: ah
2: rompin se dima
4: ah
2: agna fa de
4: kon de kina defena ki
5: sirum fallu nur
4: neysan
5: ala nur
2: neysan
4: sawaji
2: lay lay sa
4: fal aw buso
2: am rek kesse do
4: tam meñal
2: ah waw
4: mare ba kun
2: bo yo kere
4: ah toujours li nga may wax
2: ala noru
4: ah

0: sa baye ma gën jay li yow la ko jox keur yi wert nga way may ay rous ah ba ma baxna sa bu
1: khadim neena
0: deggal
1: allah
0: sa gore sa rabbi sa ila alu ka from sip bob mo manoko fecc
1: ku sa ko serigne bamba do ko ja

0: ni sama ori ñibi jotté ko xol sax 5 secondes presque mango non mango jo xam amul Touba
1: yow dem fo dé lek la fa ray yow mul moy du sa bop rek señ fallo ba ko xaw tane bi sama sin bi day sol rek
0: ah sa rek mo yob la sangal kam bëgg Allah ji fal li lu dé fal ni sala xon ma ngar na la
2: kam dimbal mang
0: siyamata deggal lolu
2: sangama demonge anna sotay borom darussalam sangama demonge
0: aje serigne jay jeulal xaritou awasar mang ni ci contane yow itam
2: dilay mang sheikh anta ba sangama demonge
0: aje jamono jitem be 22 number tegal 47 minute ci diwanu darussalam ak lako weur xalem ci mbokk yi nga xamni kon ñu ngi ci ndaysan bu sobe jeureujeuf suñu yaay ñu ngi koy contane mom itam diko ñaanal jam bu baax ba ambalam ñi nga xamni ñu ngi fofu ci bu sobe mère maguette ndjay ci la
1: ndaysan dañ ci profito walé rek joxe walé bu mu joko bi
0: 88 628 1902 88 628 1902 ndaysan di jaar amna ben way bo xamni kula xam la nak wurna yalla kero ndaysan jaar na fa ñu waxtaan lu mu ci ay ku bax mu sol salu te di militaire yoy sama sagang bobu la bok way nak mo le mo la gën hadisa kula xam la nak waye mo la gën ba wañi denc acce mi ngi nonu kon jere jef fiñ do de ma nga ca bopam waye ba
3: ma do ta khurujin min darar Ahmadou
0: ko fi tek li xana da yow de acce mi ngi non kon sama deuxième partie lay setti ndaysan jox ko mbollem ñi nga xam ñu ngi fofu di ñu baye xel jeureujeuf Khadija koku may wax est ce xam nga ko sama wajjo ju non
1: ya jan la ji
0: en tout cas dal borom si yoyu ngeen di sol dal lay sol
1: ni ñi sol ñu
0: teni militaire yoy ak sa mbaxana mom non xamna la parce que kere neena ma dajena Khadija leg man ko dama tek way yalla ba
1: num tuddu num tuddu
0: borom fatena ko yalla xam na ko
1: ma sala lako don waxe
0: ku bax ba wañi denc la nak en tout cas fo gis teni militaire lay sol rango sin course yoy sol mbaxana yoy
1: ah mbay la tuddu da melni mbay
0: ibi tuddu mbay tuddu mor mor mor job
1: mor job
0: wala mbay job dal kenn si la
1: ah amna ko ma xam
0: di don ku bax
1: ma xam ko sol ay teni militaire way minumako bu bax de mom
0: xamna la de
1: minumako bu bax de
0: Cheikh 406 djelal
1: ah ah
4: moko
5: ku bëgg xalé ni mo ñun lu ko yëti dig na ñu nan sey salu bakke da ta di yow xaju ko di xol ma ko ko yeesa ko da ma ne bëgg na la so ko yëge ma ta so ko na
0: 406 la yor ñu koy

0: fun kay deleti
1: ah
0: ko bako mama ni ma fun kay deleti
1: liberty 6 da nek di ñu baye xel jëmuna ji tembe maniko jere jëf monument grand yof mo ci topu
0: dignal
1: ñu nan sey salu ba tek 3 point campinal ñu ngi leen di bëgge bu baax mom itam sa su nek day jox fofu

0: acca abdou diop ma ngi lay siya sama xarit sama doomu nday mo itam ma nga fa keur mbay fa ndaysan mbokki keur ma sa rak lako wor ma ngi len ci beggel abdou diop sama xarit ma ngi lay beggel dila jeglu sank ma ngi sa message mais bobu nekkon ci réglage yi ci aju yama gëna xam ni ma paré da di lay tontu mais wallahi ndaysan parfois bob bi day planqué ba melni téléphone Khadija bi
1: bobu deñ na dé boba limma won
0: ndaysan yalla baana
1: maniko limma won
0: ndaysan acca abdou diop kon jëlal xel dem ci balla diop sama xariba duma ko faté soxna may man ko ci bégal sama jar baat ba waye ñu ngi koy ziar bu baaxa baax mom soxna pende diop ci bop awasar joxal malen ko nuyul malen mbokk yoy koñ bobu nak mo deug yalla vraiment abdou diop seen koñ bi koñ bo xamni xamoo ñu tut ané xuto wana so doon maula samba dama koy jé rek tudde ko quartier serigne fallou mbake barki yalla xamna aw fitam nak ag na ci dé
2: way way way ba mo défé sér sa ko non
0: présa
2: ngir mo ko metti ak kañal
0: wa wa
2: da ga ni baye ni baye dana ko ya fi nek sa ya ay ay xara ka ti da bari ay kene ko ku fi fana
0: présa
2: si dé na ko sa ko yow demal sama borom
0: présa

0: Abdou Diop sa way xamna ne amna fitu tuxa sen koñ bi waxuma lañ nak diko jox benen tour acca mi ngi nonu alaaji ndaw ma ngi lay contane bu baakha baax dila ñaanal jamm mom itam ak mbolam bokki nga xamni nga ci ar serigne sidi mbake xellem ci soxna nday ci mum serigne saliw joxal mako alaaji joxal mako sunu yaaji ak mbolam ñi nga xamni ngi fofu jerejeuf 88 modi bu mu joko bi 628 1902 modo samba xam nga dama bëggoon mu jël seen koñ bobu daal koy tuddat te mom da xaw doy war graw Abdou Diop nako bay amu problème xamna amna fitam acce kon ñu doxal and ak yeen jerejeuf dama bëggoon rek mu jël seen quartier bi tuddé ko quartier Seigne Fall aja khadisa joxel bu mu joko bi ñi ñew doxal elash ma ngi lay siar bu baax sama toma jerejeuf ñew lay beggé bu baax way
1: 80
0: kon dama wati won ce ki bi
1: ma ngi la koy signaler sank
0: ndeysan
1: 88 628 1902 di bu mu joko bi
0: ndeysan acca kon mi ngi nonu 88 628 1902 bu joxé bu baaxé ñu doxal acca mi ngi nonu

0: 88 628 1902 jëlal mako.
1: Salaamaaleykum.
2: Aleykum salaam.
1: Baye Fall ñu ngi lay ziar.
2: Nga ziar baax.
1: Ma yaa ngi ci jàmm.
2: Nga ngi Abdou Diop, Talib Aladji Fall.
0: Ndeysaan.
1: Ndeysaan.
0: Sama talib bi.
2: Baax baax. Waaw.
0: Ah sama waaj dama am noonu fii de ba doo tax ñu kii.
2: Talib baay ne ma ak ma.
0: Ndaysan.
1: Oh. Ndaysan ñu ngi lay ziar bu baax baax talibé Eladji Fall. May na la loolu.
0: Wallahi ndaysan.
1: Ma
0: bari talibé nak awsar mi di yegg ko wacc sama talibé.
1: Ndaysan mu melni man nga fa jaaraat rek comme nonu 88 628 1902.
0: Mo do sa mu sax da nu ngul wacc talibé la bok. Wallahi ndaysan.
1: Ndaysan mu melni 21h jot na seuk. Ñu and doxal lek
0: koku ma ngay woté ndaysan keur mbay fall niki barki dem jaar na fa romu ci pont ba fofu ci pharmacie bac fa nga xamni moy ya ma gëna xam jumaay ja comme ko wëndélo taxawal moy samay mbir ci dakaru ndaysan yalla sa jamm abdou diop kon ma ngi ci bégal bu baax ndaysan ko yalla baxal la nak mom diop mi
1: ndaysan diop juba ni lay ziar bu baax
0: dina ko djob rek nga mëna sant
1: ko sant djob day bax nak
0: machallah
1: bak serigne touba
0: bak yonenté
1: bak mom sen yef la
0: ye sen yef la bark yonenté bi yalla sa jamm yag djob pou yalla defal la tawfiq taysir nga yok ba yek bark yalla lo yok doit ni
1: ko
0: madame djob nak ñong koy ziar xamna mom bëggul wuju bëggu bëggon ma ñaanal la ko ñaarel way nak da melni mok ñone ñoñé noné ñoom aw sar wala bëgn nako aw sar bo ma sale ñaari ci ci ko rek ma xamni bëgn nako waye sino lool ma xamni ben la bëgg

0: ñana ma sawa ndakamu sawa alhamdullilah to ma mang lay contane aladi ndaw jerejeuf xana sant ak geureum rek sawa bi ay toi yalla ci jamm yag joxal mako soxna nday tiane ko mang koy contane bu bax ak bolem ñi nga xam ñu ngi ci aray jagarta bobu ci mbacke ba wal ci fi nga xamni moy ndeysan elton president bu modi ndiaga touba ñu koy siar amet sama waji gëna ko gis ak mbolem ñi nga xam ñu ngi fofu fofu nak parfa khadija jaar fa daldi laal ben jagarta comme que ñom jigeen ñi mom duñ fay waye man nga xam ni ma jaaré dama laal mbacke touba rek daldi manu dem sama
1: tay de mom suma duggu won jakarta gis mul moy très tardé
0: ah bo aw saaru papa nga seen ko muy wengul fofu ci télé bi mais nak yeen mom ya la leen defal bay rek grawut sama classe gi mom xol bu ag jagarta mani mënu ñu ko ci mom
1: day tan day jaay suma taxi man bi bang lay jaay bu baakha baax so fi amul won mu ñaaw
0: man de mom xana parfa classe ku fallu gi ci ciaw gi yobuma rek waye sino lolu tek tek yi mom ma laalul poste ma laal mais nak yalla baxna taxi mani da sama xarit lan waye tek tek yi bo laalul poste mom jigeen yi mom supporte len gaaw nañ ci tek ci ginaaw seen yef la
1: yaqda
0: Alaji ndaw yow boko ci ñooñu da melni classe gaayoy lay wax gaayoy noné

0: te amone comme nang ko dan defe ma jaar fi barki yalla alaaji ndaw neena ma bal togn ah alaaji tamit hein le magi sek la wax de ciak ciak yi man dal amana ak ben gaane bo xamni da na ma yobbu su Moussa tolu ay elton mom fo je mané radio munima acca ñu doxal aje ziar na ko sama waji ma nga ci benen côté ba mom ibrahima tag jakarta man ma nga ci garasu mustapha gay ba ñu ko ci contane mom itam ndeysan waaw waaw bebe ami fall sama xarit bi no def yaangi salou wala yaangi dakar wala yaangi thiès wala touba degali hein acha fallu gey ma nga ba gramé din jamono ji joxal mako sama yaay ji ne ko mang koy contané ak mbolam ñi nga xam ñi fofu soxna khadija mang lay siar gey go xingo deja gramé din ci café gañu le ni siar baba job barki dem fo laan setané max bi mais bi nga xamé ni door nañ sénégal 3-2 hi ndaysan jaay ne nan selaw barki yalla fan su son bu am solo la defam fofu ci gramé din ci ndaysan bo jeme estas le peuple zidat singor
1: Tay mom sa yaron do fa tang
0: do ba nan do so ko ñew barki yalla do ay li yama na ne do ka fe touba de do so bo mu ñu
1: aha
0: bu baax bi la
1: for
0: bi yam gëna xam
1: deug la
0: do xal

0: xel bo mi tam ñu koy contane mbokk yi nga xamni ñu ci sax mbaa wala bok petit mbaa fo nek Khadija fu mu ci man di doon jeureujeuf neena ma baal ciak ciak yi samay xarit lan dal lay wengal rek xam na nonu gaay jigeen ñi sol sip yi def buñ wengalo mom sax su dama ko dajé ak mom mu wengalo motax awsar ndey san mom gram bu bam lay maye parfois mu maye ben ki yama gëna xam ben ñaxal bu am solo aje kon pambu lo wax
1: bay nga ciokas ma ci señ bi ma wuy ci la tole
2: ciokas nga ma fi
1: ma bañ
2: ciokas ma fa le
1: ma bañ
2: ciokas ma ci señ bi ma wuy ci la tole
3: wa fo

0: aca jëlal mako
1: ndaysan salaam aleikum
0: ndaysan sama talibi may lay siar
2: da ko ngi ngi ngi ngi
0: wallahi sante rek abdou diop
2: ah deugën contane la suñu soñ na neena torop
0: wallahi fi la paye da nga bax
2: no yow ben wallahi yow mom
0: lay baye yakum ramna fayna la fayal awasar mom mi ngi lay baye xel jamane xamna siar ko doyna war waye
2: awar mom awar mom ak ma tan ci ta xam ndam lay baala
0: rus leen ma ci rek rus leen ma ci
2: onel ci ko leen ne faraade mom yaa ko ñoo ko ma di yaa
0: ah bon ne kon de
2: taw xal mo na sam wala taw
0: kala mo baa alaaji mom mom jëru alaaji mom jëru awasar neena may na la kaari keur yu bari ci liñ ko waxa
2: manam
0: keur yu bari mais xamna day so brousse len ma ci rek yalla baxna
2: wa
0: Non, c'est un peu de temps. Ah, c'est un peu de temps. Mais je suis là, je suis là, je suis là, je suis là, je suis là, je suis là, je suis là, je suis là, je suis là, je suis
2: là, je suis là, je
0: suis là, je suis là, je suis là, je suis là, je suis là, je suis là, je suis là, je suis là, je
2: suis
0: là, je suis là, je suis là, je suis là, je suis là, je suis là, je suis là, je suis là, je suis là, je suis là, je
2: suis
0: là, je suis là, je suis là, je suis là, je suis
2: ah
0: awra koy def ko tan la defé nenene ndaysan
2: lolo mo xal dara ko tali patel ko no mo tali patel
0: lolo yaala dogal ci mom nak neena ko njol mu njolum sol patel ku ko beug dama ko xalé njol beug nañ ko ndem nak
2: da re wa neena mo xawna mo boy ye sama morom nak duma sama morom nak yak balat am na am dag bop
0: pourtant nak amna xalé njol yu nek fi meuna andal de
2: ah ma ko le ma ko jëmo ko ci ben talibé
0: ah
2: awra ko ben talibé
0: hi ni mo matu ñu talibé
2: la to ko ben talbe rek
0: ah kon baxna deg na la yow la wax non lay def
2: Allah la sax yow waju bax
0: ko gi non ya ma gën nak yow mom da nga bax rom bu bax jall gën
2: ay borom plaar ni na dem ñom mat bam accessoire bu bax
0: ndaysan
2: dem tam lu bax
0: wurna yalla publicité amna fi de graw ni doxal lu ñu neex def
2: ta bu bax rek jall ci alaaji fal
0: mo wajaale ak telephone yu bax ah
2: Allah la sax
0: barki yalla test yu bax
2: awata bo beugé gultu fala tax wala bayel wala protel
0: lo beug jëlal
2: dawal
0: ci fay ndara yaram barki yalla ñom khadisa dañuy lef ta duñ fay
2: ah non la awa mom du fay waxna
0: non awa day fay barki moy non nak da am jom de ak am
2: jom ak mam jaar bu ndaw mu ne suñ ko
0: ñoy yi koku ñu jëru tuddu mais awa mom bo bëgge deg deg
2: ay ñom pern jëf ñu ñu fay rek
0: ñu ndax mom da bëgg lu yom mok kacay wet gayam abi la xamu ñu tuddu xarit
2: ak bobu non wa salaam ni nga dama aw baal ma dem jox ñaanal ma am ñaarel
0: ko kay neena la dama ko rus ba bëggu mu ñu takkal ko ñaare
2: ma ñaanal ma am ñaarel
0: ah bëgg nga
2: ah wala aw la ñu dëgg la mais aw mo bay
0: amna fo xamni ñaarang fa den fa and ma yow
2: ñaar
0: tak barki
2: aw la aw la bay boole
0: yow takkal fi du rek lo bëgg yalla nay jaam
2: aw ye jere ñu boole la ko aw ye
0: non mi ngi lay dégg mo waye graw aw dina ko zéro aw sunu xarit la xam nga xarit mom boko amé graw du la sotal dara
2: wa
0: ta lolé yalla dogal ci mom
2: da la yow dara deug nañ contane la
0: mais contane na ci yow donc joxal mako wa ko mbay fall gep ma ngi len di beggé
2: wa yeppé ngi di beggé
0: wa ni len ma ngi len di contane lu béré béré béré wallahi ndaysan yow da ngay kenn ci mom mais nak ma ngi lay ñaanal barke serigne touba da nga bax lool rom bax jall gëm
2: wallahi wallahi taw serigne ma sambal lañ nak
0: ndaysan munta ñak ndaysan jërëjëf jaajëf dom day sama xol sédna merci beaucoup
2: mal mako wa daar serigne daar ci wa fatikan ñepp rek
0: wa surtout wa daar serigne moussa fatikan jere jeuf ma la ñom señ mam cheikh fall ko bax la ndaysan momitam wallahi ndaysan dañu bax lool wallahi sama xol sedd na lool ci yow barke señ touba
2: bay daw da bay won ñep
0: daw da bay ndaysan ñu ko ci ziar bu bax
2: fallu bay fallu jang ñam ñep
0: ndaysan machallah yow da nga bax motax ñep bëgg la billahi li ku bax mo
2: awan ban ban la re
0: no yow borom ba nga boko mo da yow boko gay ya bay la kenn di yeen jeuf ndaysan atta kon mi ngi no khadisa ki ku bax la way ibrahim jay neena mi ngi lay nuyu borom tieskay
1: ndaysan ñu ngi koy délo ziar
0: sama doomu day sama xarit
1: ñu nga ñu ngi lay délo ziar
0: billahi bu mu tax nga juwo mom bu mu tax nga ambay ko fakal bu mu tax nga
1: dimbali ma joxal mako sama ki bi
0: dedet ibra ibra fula neex japp ko yow sama way nga yana ci jamm yag acca kon mang koy ziar bu bax ndaysan mu genn legi mom abdou diop nek ca fa nga xamni moy keun bay fall ñong koy ci contane ak mbolam mbokk yi nga xamni keun bay fall yep jerejeuf abdou yalna sa yaa jamm yag neena la baxo rek yam ci da nga gën billahi ndaysan ndaysan
3: te kañ nak serigne touba mi xeybolé puddane yow
0: waaw Ibra Ndiaye jëlal ma ngi ci contane bu baax di la ñaanal jam Desa A ca kon joxal mako mbokki keur Mbaye Fall Abdou Thio
4: Ndé la FM
0: 15 minutes mo ci top ci 21h fofu ci keur Mbaye Fall fa Jumaa Dia Cheikh Bamba Ah

0: bayangi wajal safar gi awsa ena ko premier safar rek ci dekk bu sel bi di Touba wala bokku ndaysan ewrandi ay lolou jarna daw bu premier safar joté rek nga ñew ci Touba ñu safar ko ba mu jeex jor ay xaar xiyam gën xam magal ak yoy yep safar bu mo dakk lepp xarisa da ngay nela wala señ meela jaf acca kon do xalal
1: ndaysan am mu melni ñu ngi leen di ziarat bu baaxa baax rek nalawuñu won nak dañu concentré
0: won kay bi doolu graw comprendre na la mais lo def baax na yalla baax
1: dañu concentré won rek
0: waaw mom non la non la
1: di ki ziar bu baaxa baax rek wa daal man naan yépp rek ziar na sonu jabe sa ma ngi la fay ziar bu baaxa baax
0: waaw ziar na sonu fat touré bu baax mi ngi fofu sonu mam diara fall mom itam faté wuñ ko
1: benen
0: soxna Khadisha Ibrahim Diaye néna mi lay bëggé bu baax
1: Ibrahim ay lay délo
0: ñaan sa animatrice bu mag bi
1: ndaysa soxna awa ci lo nek
0: waaw mom itam ndaysan
1: baye ngi ci jamm
0: ñu baye xel bu baax
1: ndaysan dañuy dem ba ci sa tor rek ziar fa sonu ko djou sonu ay ñom ñu ngi lay jamm
0: bu baax yobante miskine momu non
1: ndaysan
0: bama jaxlé ba jaxlé ba tok ci ron bar ya nit ki bobu la jëna 100 francs di yey mu ko jéxal mu ko barki yalla ma tok rek japp ci yalla ci aduna

ndiyay Touba Oumou Khoura ma ngi lay ziar señ ma pen nak wax deug yalla xamna yow ndaysan war nañ deganté nak vraiment ku bax nga bo ma defé signe whatsapp rek inshallah rabbi sama tiktok bi tay am nay jafé jafé bang bang

0: ci ay taw fi mbay ji ju ñimel ak ki ji mom la bëgg ñawal mako ci magal ki Khadija
1: ni nga soccé
0: yaay musna ko sol ben yoon ma yaakaani japp mo ma sumu ko kam na ni man xam nga ni biir na ma ni man japp ma mais Ibrahima Ndiaye Ibrahima Ndiaye sama ñaw bo bok Ibrahima Ndiaye magal ba gamu dom nday leg mu yag acca abdou diop jëlal li I'm going to go to the house.

0: lingay xalaté ji waral na ko xam
1: kuma bomb bi
0: woy
1: ngi toj
0: yalla baxna amna fi ben garab ben garab bu may gardé nonou nonou jerejeuf ma ngi lay contané mam lamp mbay ma nga ca fofu ci tenu mam cheikh gnaka deg ma ngi koy contané
2: en la FM
0: acci ma nga ci centre commercial ba nga xamni mo nek ci padoua japp na fofu ci grand yeuf ndaysan jere jeuf ma ngi koy contane mom balla acci soda sar jeulal ma ngi ci beggal awasar sa dom bay bi soda soda yaay fal bu mag bi jeulal ndaysan

0: Salang salang degga
1: Reza
0: aw sa na ben aw katu soxna adam bay wax degina nuro nak sen morom fal
2: ananou
0: degal
2: mangay